ni jahi ba nang thang mana pepho sanai khau khana na man ka sin dong dandi se ona nang thang mana jang ni un ni hawa phari khau khana na man gen be akashmani guwahati maba hudalai daye phosonadang undi undi phongbai binanaw munni rongjali afadai da phoidib dibla dinai be idea o khana songdini sorosi songit bidyaloyani undi undi phongbai binanaw munni rongjali afadai da bekhou didindang onamika borwa phoidib dibla khana songdini

0: Bay, nang ni mo nga mamon lay?
1: Ang ni mo nga mustri bo na si Brahma.
0: Nang mahalam na sandang?
1: Ang deng sa hindi konti awren sandang.
0: Debi di bla awren ay say?
1: Siya to e jungle ka raja. Ikor bajata baja. Palu puya muta kala. Hachi solta ordam mutwala. Bandar ka to peri suara. Pero por firta mara mara. Lumri e odik suyani. Billi musi e kor kirani. Sabab gai ka sitol sujan. Hom sab kor ke iska sonman. Bukori ko no kusrabat. Korale jata bar. Ore gukte ka to liyano na. Kore zora toru kolika kam
0: Kulumbay Pinanaman Pinanaman Yung sinimu nga mama menlay.

0: sarin ulumbay ang nimunga toray na urmila bramo.
1: Ng sir makalam na sandang?
0: Sandang se pugami tay.
2: Gamitay.
1: Debi jibla kon na isay?